0: I am good. Namidi. Awa. Yeah, yeah, sira, sira, yeah. Sami nami.
1: Nami. Bo.
0: Ana me pe. Onyan kupon. Waya ho. Na wa na wa. Wasari, wasari, no.

ne yam paye ne yam koye nyam kumpo na nim se se ewrade entu bi fa ne sankwa sa wonya ya resa sam prayer if you say ewrade

Jesus sa mem pe wa sa mo sili emre bre tru ya na wu cham ni friend ni bi wa na di ya na ni hu na so ti sa wu cham wa ti ya mo fra wa ya te wo ka tra ni sa wa sori na emre. What's sorry and then what's that someone who